0: взяти аз чажвиет, Владислави, дядка Сайкохе, прегатити ни оштри, при 14 ми унгарезеш, полякаш де румунаш, хюри на лиди ме джеш кастриот де кркоите ма сунте пас крахове тучтит, кур оштрите ти то сулмони нга верио.
1: Альман.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.